Kosa cho bua yo diwe. Adwa su kosa le bura yo diwe. Kaka buhu kosu towe ba umbe yi. Kanewe kwewa hu bura yiro kwenu seboa.

sèkwe tu. Vodou sentan gena yi sèkwe. Okwe nwa mando nundo mende si yin alame. Oye ko gena zon po ku ko mende ton a mon wye anongbe. Lobo ko mento e do ko ke ima una we ji we kwede. Ntewe ale yon bo wado fo lobo akulu nato ima la yi we ya.

0: Ya di domi a hotel kade bo na soube nan kwe di toni.
1: Akode, so akode ne yon no soube gbiri ya.
0: E den hon, mi an do to, klo pa ki da, e do anoye da, na ye,

0: Allô?
1: Oui, allô,
0: Allô?
1: maman.
0: Oui?
1: Na mitero.
0: Le Gandhi,
1: Mi do
0: Medjeka.
1: Gandia. Eh?
0: Medjeka.
1: Bani kwa ngo simbo. E se mi do gontoi.
0: Mais, mais, hein?
1: Ah. Tweet. Oui, allô via e.
0: Il était.
1: Fidèle mi gale, pour la gomi peru kriya mi liya e.
0: Vi, vi de tega. Mais non, hein?
1: Main guy man ne ma ton ya na yo we a ka o kan bi o me ti do guy man won yin don
0: o ma do guy man an do di an do guy man wa
1: e o le kan bi o gbe an bi a de o won to si se we ga ren wa e won ren we
0: won je lo se we a ma won je na se a jo nja
1: a ren ne po gbe ga yin gbe na ji na sin ko gbe ba kan re hun yan do me we a
0: e o na ji na sin ko gbe je o sin
1: a ren bo ku do ko we ku do
0: o mi du ko gandi a
1: mi du gandi Fide yon kon gbomo wa gan to din. Don so ngo yi kwala ko bi din rin pede.
0: Eyo. Ezu ma je ma.
1: Ai, ko dia.
0: Ezu ma je ma guda o mama le su ko yi. Ase a.
1: Ko dia. Eyo. Eyo. Ko la ku do ko ni.
0: Oh, mi du ko ganji a.
1: Pe du do e.
0: Ma de nde si me le lo.
1: Ye mi lo ganji.
0: E ma bi ma fo jogun jogun wa.
1: A o radio o de mi sana.
0: Eh,
1: on gagne ya ou ikbe ti bon mama Vivien.
0: No ya ou se ikbe to esi.
1: Non beaucoup de roi.
0: Oh.
1: A tou yi makwile.
0: Wa. Ndiye.
1: Fitou le ne.
0: Je yon nou me.
1: Oh, ye wè bon, kodon wè keten radio faten te ton wè jile ekbe e. Edo na jile la sin, kwe dwe yo. E je ka bo mi lo ni kho susun we bo lo no mi tonbo do kwe kuni.
0: A te ni e ka.
1: Le la mesin e gonzi dagbe mi bi onu kwe le di e asun kuna to tagba nu yo nde kuna to tagba nu yo bo le wi ko ku to ton ni zin zan gbe yo we anu ka je gbada nu.
0: Amen haleluya ni se.
1: De te a ko se do yi.
0: E o ndu de ke ge de ya. Se je na ba ali so de lo wa we. O Vivien wè, imakile wè ya. A so li jè nan houni ye. E nan jè fi de bali nan sou de ek bere kon a. A so li, akwe li.
1: Ami.
0: Pe dika.
1: Ami.
0: Li jè nan houni ye.
1: Ami.
0: Noun de magwe bo blo lopwe men fi a ena blo bi.
1: Ami, ami, ami.
0: A jè ni ye kaka.
1: E yon a chen koulo mè.
0: E jè son bo, o radio faten se gire etou mi dwen. Eh, kila mdo ma on a kila kwasa e ton bido mo.
1: Ami, ami, ami, ami, ami.
0: E anche ni ye kaka, merci beaucoup.
1: Ami, ami, beaucoup do kwe lo.
0: E anche no kwa lo mo, to su me jemen, anche no kudo fiso.
1: O, bo da wati jemen ekbe men.
0: A wati jemen jemen lo, nde bu nablo ya men.
1: Eh, o, mo bi jo, na jino ya nupe, na si kwenwe di ma jek, wan jek, kwenye na jima bi mo.
0: Ngo da nupe pa de ni wa flo mi yo, ba ni da nupe yena bwe.
1: Ah, papa.
0: Eh, ma nu.
1: Papa le nou ada igbe baba ma le radu.
0: Baba le na da ba ko ganu.
1: Eh ba ko ganu ma.
0: Eh ne bi a
1: tu be. Eh yo. Eh izan.
0: Na ke zo bara ya no mi.
1: Eh.

0: Hello.
1: Hello, my name is Degben.
0: Milo Ganji.
1: Milo Ganji, ya. Peter, me can't come here, Odin. Peter, me can't come
0: No, para ku kwebe.
1: No, kwebe do. Kwebe do gira oya, lo albaika.
0: Novo kati.
1: Novo kati, ya de ya. Odin, ka amon mi kwebe di.
0: Mekare.
1: Mi zon ko hon ta lo kwebe lo. Mi yo bi ko hon ta lo kwebe oya yi.
0: Eh
1: o nyawe ya. Ai, mi
0: e zo
1: ko ai.
0: Eh o.
1: Ai. Bo mi ka tun o Prisca Cedric Elodie Juliette pou Prudence le poa. Tori toro.
0: Eh o.
1: Mi tu tori toro fi me a.
0: Ah.
1: Mhm. Atuyan. Aha, do vie tole Prisca Cedric Elodie Juliette Oswald Lisette podo no iton po e do igbe o najin lesin ko edu eyo mini lo ro radio fraternité gbe bi e do gbe tu ese ro we kezo na emewe podo ko ikunwe
0: eyan le ti to ko igbe ni
1: ji do na mesin e ko le dagbe
0: Eyan
1: enache nye. Dete an kose do ye.
0: Sifa nanon ye, ti si mwen do men do koroko.
1: Ami.
0: Mwen e di yon do, Jezu Kristu Nazaret, ton si Kristu kan men jomen.
1: Peche ton e.
0: Yon klo vi yo, akko vi yo, prisye san klo yo, kwe do ye. Non mi men Maria nanon non to, fe si nan woti yon do ye di.
1: Dey ne. E na chenu eni bo izan di bo?
0: Yo, mto kwenu ye di so. Mama da ho kaka e jek pezi ya me di.
1: E yo.
0: Kwen do eton le men yon fifa nan non to ye ko kaka yi. E sin se mi men akonto kwen do le men yon ye do koro ko wa yi.
1: Ni che lo ko je pou krisu.
0: Amen.
1: E izan di?
0: Yo, kezi amen a yon.
1: Amin.

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô, maman, let me know. Ah, mi dene, a zay a tome nyan.
1: Mi
0: kou jagi. Tchou, to a men nyan ya. Ah, mi bo koudo le we nou.
1: Oh.
0: Ay, bo, nye nou mi bare bo nan so a, a wou de la bo mi nan fo bo ton, mi bo kwen mi e. Akoutiri a mi a e.
1: Enfin,
0: akou nan zèk bè jawe, wè, nou a lò wuli wuli si mou ba yo, mi nan ton de, mi bo nan da chon nan titen gbe bo e kado mi de, wè nou blo?
1: Nan.
0: Di an fi ten nan se kou mò mi de di, nou, nan ya ou so a vò jo, bè nan fò bo blo, mi bo koni mi titen gbe ton.
1: Nou,
0: Antoine si vò mè mi do a?
1: Eh.
0: Eh, ya di nou, akpo Olivia? Mi kou da kou nan zangbe bo kou yo we. Mi kou do nan di nan la sin kwe. Mi tou Delfina. Delfina kpo. Lucrece. Carol. Esteria. Nikez Verele. Nya. Ere nok bed we fu meme. Ah. Eh, on du mama e tok be nya ne. Egbe ina jina la sin kwe o we. E do mi na gbon fi, ko do mi ne fi di o ko do nu we ke ten fraternité ton we mi ne. Ba to bi o gbe mi ton se e yo do. Ko do we ke ten mi ton fi.
1: Abi.
0: Eh, fraternité we ko mi ton ro wi wa din bo to bi lo gbe mi ton se we. Oh, vimi tan la ne la wado, en a don e de do bu, ba do kwe gbe nou mi.
1: La
0: seri. Oh, nou plo men mi ton le, ou ya do men mi ton, de mi ni ou ni e gbon jye, e ton di ti ten gbe bo, e do, e ou, e gbe yi na di nan le sin kwe yo, e nan so do vo, bo nan so mi na goun do gbe yo bi si nou kon.
1: La seri,
0: e ou la kwe. Ne mi kado di mo na, honi e ni.
1: I'm not going to be able to do it.
0: And I tell me, look, Kaka.
1: Hey, boy, Zani.

0: an kpɛ awon tiriru kokuru biri wa yisun sakuru n weene san na mari n weene san na gire kpanu sina su gen na.
1: Una wi anu re san owo wa mo maa mari yasan ami de a wahala dan ko siya mo. Menna ado sun ye ninu ko pɛ ninu karako. Aka gwo gariko wiso anane duke nkuma me son ye ninu san nko pɛ ninu somi pa pɛ aka won wi de karako. Ase oten demi wi no ni son bo wa mo o ma pɛ san wi ton no ni son wa.
0: An kpɛ awon tiriru kokuru biri wa yisun sakuru n weene san na mari n weene san na gire kpanu sina su gen na.
2: Kò se kò zo giba bana esu bɛ gari yi nɔ siya biba nɔ kin o wa za bank mondial gandi.